0: Hello. Wanji.
1: Sam Garirai. Ono Suleiman Chakabadima.
0: Yes, Suleiman Chakabadima.
1: Webaro buereza anyika ireho ninguriri.
0: Webaro kuririza.
1: Yes, mede muno buereza bwawe. Kandi bwo ni mu studio tu ikaraho tuturuka.
0: Webaro muno.
1: Ono Suleiman Chakabadima muri.
0: Kukurora.
1: Uranganyira bari nyiraga mbere abantu babo muri Osabukaundi. Nabahereyireho. Kiro kino nyina abanyiza ba district bakujya hafa mu yanga aho urugasa umuriro mu kasasa. Bakwenda kujya kuwundambura. Bari nsababa yere haho bayiye bege bagire biyatwegesaho abiyoburimi. Nimaisaho n'abarimu ba rugasari. Musoke chama nero sisiri angandera rabaho n'abandi. Ngere bakimanyire ngere bambanira bari abarimbi.
0: So abakugu mu byobulimi kuruga ha district na region bakwijja kurambura nkoko chikora muota mu byobulimi.
1: Aha.
0: Mukasasa.
1: Mukasasa wo muri Osabukaundi.
0: Sabantu babuhumuriro rugashali na muno munenyu abalimi na basibiki mugenda famu yogo msaja Suleiman mukasasa uzija kwa sazinga.
1: Saha ina. Bezanye chakara.
0: Aha, baije batunge byokwega kandi bongere bakaguze.
1: Aha.
0: Ati
1: to abari kare ni mkiza abari mibona. Aba kagadi sabuka district. Abende kura kura.
0: Ego.
1: Aba ingi ba manire. Suleimani Chakabadima. Kurwanire kikaro cha Modo Farmer na nyowe mu kagadi district.
0: Oja kitunga.
1: Kare we baro burereza.
0: Nyikiro kore.
1: Aha, enkumbi terimba. I love my job.
0: Okay.
1: Ndombulirire.
0: Kare namkiza family yawe. Obagambe nti mbagonza muno. So msajja mkuru Suleiman omuhulire. Muli mirirangano anka mubungiraho. Aine kitoke. Aino mwani. Gukurura nk'omuntu. So kiruki ya kirukinu isazi ya kuba ina. Mugiyeyo. Tuwelege ni tuchiabaza habu junanizi wabuwa itunkabataka. Mbela kitu saine kubantu korani tutekaho. Ela soboze sa abebembe zivaitu. Okutuhereza kurungi bataine nabo kwe murugunya kuona. Pati ya itunkabataka tugizaine. Nitutandike kisange kinu. Leta kasimu kawe. Hello?
1: Come on.
0: Boss.
1: Webari kuhereza.
0: Webari kuliriza.
1: Ego mkuru sama, mkura mkiza umuno.
0: Nanyo mkura mkizi?
1: Nyawande, kawajo ndosu kuhetu ndi muvu ya anje kiva alikuna.
0: Ego?
1: Kandi kekeche ani ya tuzaire kuna. Before the radio zi kekeche alikaveri. Ande.
0: Jaja wazo.
1: Jaja wazo. Ande indeed nyongi uliriza we program za mbiri isiangeneka. Atimba ni sokteza amutu wogu. Kukura mkamoa.
0: Gena maiso?
1: Ati, kutu watu ndawe mbizo tuweze kurungi, ama tutubaho obuire buku wa mara na igende. Leo kusanguli muntu wa kukwasire tu okuga piki piki toi ni sadipati toi ni element, chonko kutela minister wa transport ya okoi ni namba hiyo. Rekabuli muntu azane party according ye mune mkuwa kora. So ikaro tuweleze nyondo tuweze kawajo nikoshi kukibali kwa.
0: Kale. Abantu bakibali tubagonza muno. Mwebali kutugonza na inywe. Omuhuli hili. Kantu katoito kwendo terere minister. Ako kusobora kumara tubahe kitinisa kiabo tumanye na mbere basaine kuba ni batahiramu echo kubo ine namba yi chitamanyisa nto ine kuwa no umanyira buli kai kandi burabota muruzire hakuziko tagamba kane nakade because chiwa mutumire ainegena mparlamenti akakukikira akakusakira tiniko

Johoi Marodi. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta ilobu hereza omu kutende kirabana na abobo na abantu wakuru. Abata asomere na inyo abasomereho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kandobu hereza bunubuona. Bulibu wabusa. Gamba nkebja isoke no kwenyiriza. Ebyo kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebyo kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera classes omu driving permits.

Jojo Hoima Road. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta ilo buhereza omu kutende kirabana na abo bona abantu bakuru. Abata asomere na inyo abasomereho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika no kuyore sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando buhereza bunubuona. Bulibu abusa. Gamba nkebja isoke no kwenyiriza. Ebyo kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebyo kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera classes omu driving permits.

0: Musanju. Musanju na ina, kienda na mukaga, kienda na munana. Zero musanju, munana musanju. Musanju na ina, kienda na mukaga, kienda na munana. Shobora otali atuhire kabamba, otali kahwa igayaza, otali ivani bugwara, otali Dennis Kabarungi, banzo olinde kutera. Ibanzo olinde kutera, tusoka tugende, banu bana bona bazine, then tuhe momo. Aba online tuja kwetago bururu buna. Oba ingele ziri faino mutere yonka mukaga. Yaba online ni tuja kwetaga yo bururu nkani bwobo then na here to tell Kale, I think we go to soke non. Hello.
1: Igiroti.
0: Niwo.
1: Ivani bo muri rugasari.
0: Ko talimu muri ste yinyine. Liste yinyine ko talimu.
1: Anyo jesi mbae ni yendo nga ambira mawala da TikTok.
0: Aga TikTok?
1: Mpenda kurula live.
0: Sera SK256.
1: Hai.
0: Kali. Halo?
2: Halo? Ivan Bugwara.
0: Ego Ivan Bugwara.
2: Mgwana kuzena kazena yoweri kuhadiga.
0: Yoweri nsonga yoweri? Simbuda?
2: Taja kali ya leviwa, ukali makavama, mediaga, lomu wako ukilo mulilo. Tena ye amani ya longo sakalo, daga nyoo, bulio muwa nimi wakalo, asanjala, tefa kumeni, ifes aywe, ewe, ndadu wade fogo, kutwe ya gala, tusanga ye, sunga yoweri,

hakienjo Johoima Road. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta ilo buhereza omu kutende kilabana na abubona abantu wakuru. Abata asomere na inyua basomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika nukuyore sente. Bobo nive kozisa bonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando buhereza bunubona. Bulibu wabusa.

buri kawuka kaina kakali ya mgenzi wange genda mpora mpora. Nye nkabagamba buri kawuka kaina kakali ya. Iwo kwefora kanya mahachiaro.

0: ankugambire boranoenda kugara ubomezi bwa ubushyaka boranoenda kugara ubomezi bushyaka akandi no kunyumirwa ensenu okongero karuga kunyumirwa okanulirwa ensenu yeyunge hali yabo abasinguzi kandi abafunire Sara ya nabitu muhairwe abafunire Sara ya nabitu muhairwe buliomali musinguzi mungeri ye kandi ngonza kugambira tulirize buliomu na ahobwa kaiso omulingo gwe na abwekyo umseje wa ruhango no kusobora kumusanga 40 obo kamuterere simu akaijo wawe chikuru kirinti kwa te namba ye simu enu ya 0 musanju musanju emu 8 2 9 8 40 0 musanju musanju emu 8 2 9 8 40 Oje kuba nobazana na bitu muhairwe enamberi 0 musanju musanju 2 sorry leka tujigaruke mu amplirize 0 musanju musanju emu 8 2 9 8 40 0 musanju musanju emu 8 2 9 8 40 Oja kuba nobaza no mukorogo atulirize
1: Okera bino bino biri bino bino bino biri
2: Atira
1: Tavube
0: Lete simu ya uramukiho babiri basatu lete simu ya uramukiho babiri basatu
1: Tavube ya galabye tufula fula
0: Atukuja maisao no muramwa gwe tugwa kirukino tukuja nekiyo kubazaho kya kirukino maisao soko lete simu yawe naze na nkola mpya hello simu yawe bayireki hello
3: bale program Edward
0: na ikuririza
3: bazamanya code pita kavuye
0: ugire
3: gambo yawe birundi kandi nitsanye
0: yego tata
3: Yunga kanda nda bitu nga hiru ugu nga musingitira fintu zange transport ya ijo mwanga.
0: Oha?
3: Nda bitu nga hiru ugu.
0: Nga
3: musingitira mitu waru musandu na ikitweka kanda haba na wange baruwele ya ngama na aja kuita. Baitu wata hiki.
0: Nda bitu nga hiru ugu? Enamba ya ye ni yeyo ye njine yo kuteirao. Hello? Mukamu wange?